0: banipe $1,000 siwezi uzisha inchi yangu.
1: Wakikupatia desa $1,000?
2: Desa, unasema desa mil.
1: Desa mil. Jo, unasema $1,000 ni kidogo kwa kuuzisha inchi yako. Kumbe nikikupatia desa mil, 1,000 mara 200, utaiuzisha. Chuchue.